papa yɛ wumi a yɛnyina ho sɛ manhyia sɛ manhyia sɛ manhyia na wohoaro na wohoaro papa gyewa yɛ yina papa gye wo nase

sua anya ye na wu krampa yebesiewu yebesiewu anya betiska ana bemwa ye ye yani yanti sa nyama ni